0: ngiyavuka manje.
1: Ngiyabona ma wedding. Manqande igunxenxela abantu, fanele ukuthi nilikhabule trek igunxenxela abantu. Isholomba bazokubhodisa abantu ngendaba yesholomba ori kanjani?
2: Injalo bro. Uyabona bokuthi abale namajoyela phakathi. Izozibona nizibone nishayisana ngamabona ningazibheki. Uyabona kuma ngisibona ngoba futhi. Sizabahambela libo khavana sifuna ukakhesara ubuyele kuKhesara usezwane. Injalo ke makhulu. Sibangene lo.
3: Oh. Angithi